0: Dlatego Jansu nic. Dlatego Jansu nic refu. Ale sababu babu zami bitusira. Ojo chini mpira ojo jamu mchibuga gani. Abra mimi tusi hari.
1: Abari toka.
0: Uramba zichi yomu mjini.
1: Uramba zichi yomu. Toka kure.
0: Kwa jisa. Atu kwa jisa.
1: Kata mwini jeuta mwaya kuri Rogers.
0: Ate na hundi mwonsi.
1: Ese ya msunisi.
0: Ee ya msunumu jara hugu.
1: Kusasi karita.
0: Yoroshe sa hugu.
1: Ego. Hani karita.
0: Yoroshe sa hugu.
1: Uko yaje ko twamubonye
0: umusifuzi
1: direct
0: baje 13 Arumba baratumana ama accents ra kuraho sore base no Ase no bari benshi cyane
1: Nai Tuko gatera kwa Bukayi barakubita ari aguma na barubuka isaka ari tanga se kipeche so kuramo atanso asulika kimaragazo nyeya ugarucu bunyeza mu kipeche so tembe sasa dibu Barukanga Simuka kumutwe tugende dore sasa kulpa mariko baragoboka ubwo cyose kipe cesaria bashakica kabira sejuru atansira gucenga ecese yuyesha dore ngo sasa dore wa munyine bwanje ariya ari nukira sasa umunebwe arabate
0: mara mu cyari gukebaguza
1: ari ngo turi kwataka barato turi kwataka twakamejeje
0: ye
1: tuvuze ngo kadufatirane
0: ye
1: kabunuke
0: ne kabu
1: tuga gati atansira Stefano Eu quero passar este voo. Atenção, essa equipe é chance para Gurana. Deu contra-ataque essa sanha. Onde a equipe assinou? Chimassa na Zamuca, Chimassa. Chimassa na Gusiga.
0: Chimassa na Niwe. Ari Soriz. Maxence na Curatanha. Cuidado na Virana.
1: Viragoi.
0: Bombe.
1: Ai, Viragoi, Jean. Viragoi, Chani.
0: Eu vou dar uma olhada aí. Umuntu wa betting ikibe bwongereza atanayizi atarabone na kina mu kibu
1: uya barinde
0: ngo bome ngo yaravuze ngo tsinze ngizayibona
1: aya
0: ukire se muramba nyimo gagira mate uje mu muno musanye we nyahemutse
1: tension
0: diba maze kugitoko bitanu
1: muze Estefano Deva chase it. Kana ngoni niri kuataka. Mbali wachimese na wanga wale na wachine wachiris. Kana ngoni niri kuataka.
0: Kana watu fansari ba bench. Na biku gere.
1: Baje wachimiris.
0: Mbaye. Kana na kona kustari kusoka mo. Aru kusoka kuto kushak.
1: Ay. Chibuka gatari ya kolpa mafu mpira. Yatoto kama mugano jazz. Chibuka gatari kama suiza sasa katurewe. Ota kazi mliogosi chasa kwa buka isaka. Bukaye nuchia shakuta imbere gatoya ariko Lizzie Msaragoka akina gace gace ekipe yaso yari kwa Fofana Wesley Fofana Fofo ariko pas kwa Muzee Muzee kwizari ya Maxence Anatamu kasa sumya Brazil ya ni kufa ekipe ya Chelsea
0: Kwa mfraji ba Chelsea kapsikosa Rikozo na maritazo bimendi bwa kabiri ariya Jean Pedro bayisekera Atika dukine. Ati none international break iraza mu kimwe rugiza kuri kiri kingiki. Atanze ruti yageza hatamerwe menshi nakaza hamagara.
1: Naya.
0: Abete ba.
1: Mirongo nani tratu mukino bibiri bya Arsenal kuri kimwe cya Chelsea cya Redoten. Ninde ruki za Chelsea so.
0: Ode beteris.
1: Onye tezamu.
0: Kare uchetse mu kimashira yingaje.
1: Uko nagenda.
0: Ei Manchester City bafashe cyemezo gikwiye. Manchester yinganye.
1: Sawa.
0: Sindaha. Byari bitanu ariko byanze.
1: Atrebe. Daniel Beckenje mu kibuga. Ese Nelson yabaye.
0: Yaravunise.
1: Eh yaje yaravunise.
0: Abari gutoza hano. Katsure kuvuye kwenda kamwe gitego rero. Kufrije kwenye kamibao kabisa
1: Ndewa ishira musu
0: Dani Welbeck.
1: Atra kufaso kipechezo yoku ikaraga Maria.
0: Dani Welbeck.
1: Kufaso le bachari saria. Lisa shotamo muntu anagwirana.
0: Kuri yabaguye nbiragoye kutahita sifu. Ni hame.
1: Yabyihore.
0: Yahaguruza ariko. Eh yakoze kosa ryo guhaguru. Agiye no kumureba kumukora ufite ubwenge musaza ati yenda bufita tutuyene. Burano nyo kikubita hasi match itihagara.
1: Cole Palmer. Afite umpiriya. Ya itanze Cole Palmer. Shakishuje baguye na birangariya. Aston Villa utwara sasa ku bitu munaguye na ariya. The counter attack ichini chigaruka. Ya itanze amaye baba we.
0: Asori se yaje kina numupira. Kureza kuwikuraho. Akunda kuwikuraho bikomeye cyane. Natsa 90 barumutumwe n'amasegonda.
1: Yeah, this is James of Tumpira.
0: Imashira inganya cyose nayibonye.
1: Anyway. Ya gatareze nayo bari gukina. Cole Palmer. Ya utanze ko Estefori buryo. Este.
0: Singicho.
1: Este.
0: Singicho.
1: Este. Ara ucenga Estefori. Shotobo! Gol biranzu pija muri kona baba we.
2: Cyagezemo kivamo. Estefaria. Shiri shot ya tari miza Maria. Pier Musa magla chiganzo Peter Kanze kona ekipa Chelsea.
1: Kona.
0: Ano abana mu gikoma cy'avokano niho cyeze gukinisha guza
1: noni wa noni wa noni matweke nshamchuka cyane kabisa ngaha asimbura Bukayo Saka iyo yinka
0: estaba era mwishye sozora guye ari kuya ushira ya sunika gatumungu ni gake
1: cyangwa kigeze ejo rugake
0: Ejo gache karuka gomone nyangati amuye mona bikago ari ku buryo kikwedura
1: aya
0: cyesera ntemwe
1: yagomba kujya bitanu ine inyongera bayonge mwiza mu rya sana tension Chelsea yakirya Chelsea yakibona barasimuka ku twasa ba Chelsea ariya Aston Villa udagaje tembe vaba sasa dore konta ataka nyamugi gima iki ni kigaruka sasa dore wa mungu wawe Torres aragwira na itangariya sasa Bukayo Saka tension Torres wawe
0: aho kuna kuyikuraho
1: irakirya ikipe twa Chelsea sasa cyarana salama irakirya cyarana salama atanse katwe di Kran Ari rekwa sasa kwibukurya iburyo kwa Madueke Madudu ayuka passe magati akina gake saki person of Tumpina baraguyana sasa kature kwa noni Madueke Madudu ayuka passe magati akina kwa Dikran Diki Ezri Konsana Magares ayuka passe kwa Tsolis yokunyuma gato abaye musudaria baruka ngosere ba Chesaria Pirjanze no kurengo no guteke meza Maria.
0: E minota 2 na segunda era maskara ngiranga ha. Kana kasa no kura kawo mimi. Waga ni chike ni dabi bayo. Ano bazo ngori bi chigari gu. Esteva okura ya vite kurale ufata umpira kana gabati weka muherezi.
1: Na guzi hazara kubita umuntu mugere.
0: Oya ka barakuriturada. Muri Espanya tipo kurutwa ne uba bazanye ibintu by'imiteto ara umwima akagenda kiyagarari. Kari kipe bashyige setat
2: Irishura nakibonye Irishura
1: Sikuru mugome mwa Sikuru usko akibuze juru gite mikino
0: Are mirongo byabanga bakurambira ibintware ngo bitanze batizigama nkabadoro gube bari kureba nk'iki Bari batwaruhiye iki Yako ikipe abiri gutemba umuntu uzemo gihokeresa akwiye gufunga mana yayi kuva yazamo iyo yose byapfuye
1: iminota igende igana kuzuka bisumuna tumwe n'amasegonda ngaha Arsenal the Gunners igiye gutsinda umukino icya gatatu kiraboneka yahitanze kwa Dick Kane sasa akora cross cyahashe inyuma gato cyane sasa dore ngo usubimendi atansiye inyuma gato cyane ariya kwa Magales sigo muno tumwe wonyine Magales atansiye kwa Tsoris kiuga gatariya kubana nari bwo bakijyamo
0: eh
1: kubana nari bwo bakijyamo
0: ariko kintu umuntu wa physique na wabibonye
1: kibuga gati Maragusto namuze se amasegonda 20 vamos Sige masoko na 20.
0: Inoti ya 5
1: irakongutse.
0: We kimwe.
1: Doye kumaruje. E cyangwa ari sifu. Nanyize ngo Jope doye kurya ruje. Katira ku feki pe Chelsea. Bose bazamutse. Ntabwo nawe yagombaga kujya mu zamu akaba witera.
0: Yaragombora Dani Wilbe.
1: Katere sasa kuva ekipe ya Chelsea ariya. Baragana hano areta isifura nimureba nabi. Ya gatera imbeza mu rya Arsenal. Bawukuramo ubwo cya Marugusto aragucenga Marugusto. Nasi nari James ariya. Risa akora control. Aragatera biranga bakabroka refa itayirangiza.
0: Gisambuye umugabo mwana. Muri imbere ati bisigaye muzabikina muri match kuri iki
1: mwe mushabukira match biri muri imwe ati mwebwe murashaka gukina match biri muri imwe cyo nicyo kibari ikibazo babaza
0: afana match so babwira iki
1: bihangana
0: bibaho Monza gatatu Arsenal irakirwa na Sunderland mu gihe ekipe ya Chelsea izakira ekipe ya City ariko muri kino dufitemo Manchester Derby dufitemo Manchester Derby muri weekend
1: Kipya soni vira ntinatse na match nimwe. Fura muri ntinatse na match nimwe. Covent ntinatse na match nimwe. Tottenham ntinatse na match nimwe. Nottingham ntinatse na match nimwe na Bournemouth ntinatse na match nimwe ku mwaka w'imikino watangiye.
0: Ngwe
1: ngusuko nta mpiruze.
0: Aragukegeta muwe.
1: Ngwe ngusuko nta mpiruze. Shankanga kuganira n'umuntu uvuga iri jambo kwimo nta mpiruzi
0: eh aya nyamukara ngo agana abanwa muza nka banwa rumujya ngo nyamu pira mwero mujya abantu bazashira eh bamuze nka banwa rumujya nyamu pira ngiri ya ngo hehe ngo ibyo bwa ntabyo se
1: Yivuga nabyo z'ishamba.
0: Aragukegeta ndabaye nkubwira ati nayi naramubwiraga.
1: Ngirengo na mpiruz.
0: Afana bacheze ngo nkwiyanga narya.
1: Eh bihanga nta kindi.
0: Kumbe ku telefone. Yewe yewe.
3: Hello Temi.
0: Bimeze te meze bite?
3: Meze fresh bimeze fresh.
0: Muri rubavuri nyabihuri ngororero.
3: Ndi nyabiho ano mu kumwe ariko mu murenge wa Kabakwa.
0: Ukawa twari asgahitwa ngo ukabaki?
3: Ukaba twari.
0: Abantu bakaba twari bameze neza.
3: Ya, turaho tumeze neza, turi kugibirayi.
0: Bireze se?
3: Birayi turi kujya kubya kubibitse buturangije gutera.
0: Icyo nangaha ngaha umuntu agure agafuka kibirayi.
3: Icyo?
0: Eh.
3: Ni make cyane ni 800.
0: Magana eh magana ni nyabihu eh Kigali byakomeye ariko ni yako ni imbuto
3: oya ni rabu bare guma warasuze nibyo kujya
0: eh ibyo kujya n'ibyo 800
3: eh
0: ayi birakomeye cyane ubwo 800 bya nyabihu byageze kuri 800
3: byageze kuri ayo ngayo ntuye cyari
0: oya vuba amubyizo cyaza kurangahe umuntu umuhinzi
3: oya buno ndigitangi mubyizo tumaze kuba bashe ubudutanginka
0: waya nyine nk'umuntu wagiye guhinga ariko ariko kazi kamujyanye nyine ku mubyizi wa mahemba ngahe nyakabyizi
3: ni nosi habitatu
0: aho ya yaratubutse to bita tumuntu ashobora mu bitatu by'ibirayi nayo ngayo
3: nayo ngayo
1: arabeshye urabeshye wowe nta muhinzi bitatu bo
3: oya ni bitatu
1: uratubeshye ntutubeshye uzuko twese kamanuka tukazanya biho
0: tazuru wewe
1: uratubeshye ngo tutindi wayo ta bitatu
0: ni ni bicire kibirayi ari 800 ubona se abagingiye cy'atanu
1: ako babo babo ni kubishye nanjye je nakoresha umukozi w'ubyizi bambwira ko ari bitatu ariko ari hano ari bikuru bitatu mufundisha
3: ariko akorera
1: ku moto yayo n'uza ni byara bya matungo
0: wari gufa ni yes
3: janje ndi inyuma ya ganaza
0: aye mwaratsinze mwaratsinze
3: ratsinze dushaka gugisubirana
0: oya maragisubirana mu mumure
3: Rara
0: ninya bihu musantire ya gara wetu batezeyum. Awasawa. Ni amafaranga ariga yagi. Ari kumanuka nk'umusozi. Eh muhinzi wa gitatu. Sotu abahinzi bahingiraga 800, 500, 700, 800 800 bayamaraho nk'imyaka nk'itanu. None bamutegeza kuri gitatu.
1: Sikuba bageze bate mwana. Baba bageze yo bate
0: Abahinzi se
1: bitatu
0: ni byinshi se ni make
1: ah senyite make batantuka ni menshi nange ubwange ndayakeneye
0: na urashyiye tawe aha nzambare papa Messi warashwe nabi cyane
1: bigendere mwana
0: acha telefone anyo ta yewe yewe
3: yesteni
0: uri gufani wafanaga yihe
3: ewa na ni de bruze nyina nakundi kabisa
0: oya no guta wabareyo
3: ewa na wabareyo dwagaze neza ina tajga pafe kamelon
0: yamone no ta mu kamera ngabantu batora ku imana
3: ubu se bache bako bari buze bon bari yanzari na hafi barimo bakeneye
0: ari na hafi
3: je babone irugumba shiba bona byoroshye
0: Irugumba shikani?
3: Eh.
0: Oya bikaze. Naba ushobozi mu
3: kitime. Ni matiba kabisa narindi kumvira mu modoka.
0: Iyo bita piramide umbe je yakoreya aka gakipe.
3: Piramide se kari bisanzwe.
0: Ah, ko bita gormahia kazaje mu misiri kazaje bitandatu.
3: Irira honda gura bya tara basa.
0: Wafana gase no?
3: Aya, je ndi mu
0: de Bruce. Eh, de Bruce oho.
3: Ni umweru nibyo byanwaye.
0: Ubururu akarimo barimba ka Rayon Sport kaje gashaje karimo ngubu ngibara no ruru bakibakarimba gute urakaze
3: Ewa na kona ko ngazi nje ni kondra ka kana vanga bare yo turaga nje murera we
0: Reka nka
3: reka yewe murera
0: Reka nka bashakire aka karimo kwa mwese mutakaza bare yo barimo na barya inyonza ni kibazo
3: Ewa na safe kabisa umugoro mwiza basa
0: Sawa sawa Eh barvuga ngikirere no bururu
1: Eh, ikirere n'ubururu n'umweru. Ninde waduze nka. Ninde wanunyiya.
0: Ndimba yayi.
1: Irarenze. Ya uririmba nkuri gutogota n'ibyo byo
0: cyane. Eh?
1: Miririmbe yawe.
0: Nase ayi umba ifite ubwenge. Ninde juzi. Hauda hawa duhangara sibo barimo ngo ntiwa duhangara. Singi. Oh my god.
1: Ako eh yaje birimbo byiza.
0: Yaza mama azwa basa. Eh. Ega tsaye mwana wako cyane.
1: Wakoze ruga.
0: Ibindi abantu basendimbo za ari ari benshi.
1: Ari wowe se.
0: Nchozo ntago izi zirenza na views 100,000. Ari yo yo grawo ni bicho kajya kuri bicho ku internet.
1: Yen sporo sha.
0: Yego.
1: Kito banyarwanda.
0: Ari yo yo grawo ni bicho kajya kuri bicho ku internet.
1: Ndeye.
0: Eh. Yesu ko utabara ufite smartphone.
1: Eh?
0: Ujye ngo utabara ifite.
1: Bero to basi
0: ni. Mareka sora ifite.
1: Ni ikimenyetso cy'abare.
0: Yego. Mareka ora ifite.
1: Ni sembore y'abare.
0: Kaburimbo sora ifite.
1: Ni sembore.
0: Abo ni batatu ngubwi. Ngubwi abandi ngabane naha ngaha barimo. Hayimo nabakora muri inzu babare batafite na smartphone.
1: Ah, rakabye.
0: Eka nitahire. Nabare ntabanda bakoroga ejo ni kuwa mbere.
1: Utaye mwana dutaye tujye kuryama.
0: Marcos Chane.